Mato, ana jinsa ujina ha. Peja usawati. Ehan biya pia wadema. Ewa redi aduma chedi ya gu nkrofobisu.